bangus lampakipun ieu denawa Otipati Batara Guru anu parantos jadi buta. Geningan ai parantos jadi buta mah anceleng-anceleng ngancul karaton cul nagara.